ang karapi rinay anate, ako ni Mowarange, ang kamang asyendo kinamualian ni Radio Republik Indonesia, ang kawalu ngapulu kuasa. Ini wo RRI sama maindung karetu keto ni mawem pakatau wo neman karapi muni ni maasan a Indonesia sama ni ma pakentas wo mawe indeken karapi mala aler a Indonesia RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa sekali di udara tetap di udara.